0: juma na yesu yo sentreni na yo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresan ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate Missi unia no, o betnasi. Missi o yire no betnasi o kunu onwu. Ah, bastard de broke ya mama ya ma. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu rechem o. Any friend for me no be bad in cheno. Omutsi o musa hu ya mobo David ba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. I'm a boy and I say, honey, I'm ready.

And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Ani o ure Ya jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ni sa Wade ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mu hwa Hey adi ati sumpo